0: Lumanta, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Malay FM, sa gulay, sa tiyalay.
2: Sa Dalamay,
3: sa Dalamay,
2: YFM, pukul 6 lemay, nyentuh

Iya nga bang. Keba 31 hari bulan 6 kita ngalase ay ngupas penam bebay ka tumpi ngau panganan batantai ka bejengai beganya bisa barinam mai Abraham. Nganyong pamakai kasida telama